keam parang kancana nang kadua ka urang daratan bini nang nomor tiga ka di alam kayangan.

Bong, Bujang Citra, labayang mong kapalinggan. Ibarak malenye, ke, kanagrala niya palinggan.